meji meji ti baba adu aye ke 47 ti gbadu asila fe opolopo lori emi lo nbo ati korodu garage e wo mo ruwa tabi micro to lo si eru adepe e so kale ni gbaga bus stop e so da su di keji titi

0: jade Oluwa jade si mi Oluwa jade si mi Baba Oluwa jade si mi Eh lona Eru baba Oluwa jade Oluwa jade si Oluwa jade si Oluwa jade si Oluwa jade Oya Oluwa jade si Oluwa jade lona te lero baba mi ma jade si Luke chapter 12 igba o de fa 40 Matthew tolorun ba jade si o lona to lero erin ope kere Luke chapter 12 verse 40
1: nitori na
0: ke mura pelu omo eyan nbo ni wakati kan na te daba Matthew ni wakati to lero baba mi le jade si o ta lo sami lona te lero ayeraye jade si yin bayi so re to so yi amu eyan o mo ituma ituma re o nso nipa bibo Jesu elekeji o nso pe o le jade si o nigba to lero pelu anu o le jade si o nigba to lero pelu iran lowo ta lo sami lona te lero baba mi ma jade si Matthew iwo wo na to gba to jade si Elijah inu we first king ni chapter 19 ne verse 12 to 13 first king chapter 19 verse 12 to 13 oni si kiesi ina nla oluwa koja lo sugbon ko so oluwa nibe oni leyin re isele oni leyin isele na ina oluwa ko si ninu ina leyin ina ohun kele kekere o si se igba to li jagbo o eru ba o boju re o jade lo o wa duro lenu okuta sikiesi o kan to wa wi pe kin lo se ni Elijah o wi pe ni jijowu Matthew Elijah duro lori oke o nreti Olorun sugbon iji atayika iji koja oluwa o si nbe Elijah ni inu ji lo ma wa sugbon ji o si nbe o to duro ja fefe today gbogbo e to pa loro Elijah o turi nigbo wa bi ina lo tun bo oni olorun mi na jo nirun ina na lo ma wa sugbon gbo de be ina koja olorun o si nbe ibi to ti expect olorun o le ma gba be mama lona to lero o ma jade si o bayi ta lo sami lona te lero o ma jade si yin bayi ma ti nbo lo gba jade inu ohun kelekele Elijah shock inu na mo ro pe gba inu ji mo ro pe gba asebi te gba re iwo to ndajo to lo fe kole to lo nba jade si o eyo enikan ni o bu olodidi le yo to fi mato ti Matthew abi o sele ri ni enikan sami lona to lero oluwa jade si o bayi oluwa jade si o bayi oluwa jade si o bayi lona to lero baba mi jade si o baba mi jade si o lona to lero baba mi jade si o lori okun Matthew, inu we Matthew 14, ni verse 25, Matthew chapter 14, verse 25 to 33. Amen. Ni so kẹrin oru. Jesu lo ba won. Awon ome eyin reti e, won ori won ba n ba ti won lo. Sugbon baba mi rodi e yo lori okun. Iro okunrin be ri, ni a ba ri lori okun. Igba pariwo ri. To rin lori okun. Eru ba won. Tori won o expect ye pe ah bawo lo se ma gba bi bayi won ni pe imu ilele yo imu ni o won gbe agba wa o loju kan na Jesu wi pe e tuju ka emi ni e ma beru emi ni ma se beru o nbe leyin oni e tuju ka Peteru ni se won lo rin lori omi ni o le mi ni oni to ba je pe won ni o da na pa se kemi o ma bo Jesu pe ma bo ni Peteru ba se tage lori omi Olorun lo yo o ibari sinu omi Matthew ona ti won o lero o n lo gba yo ta lo sami lona te lero baba mi a jade si yin mama yi eyin ni mo ba wi daddy nkan ti ndo yin yen oro ti ndo yin yen te fe ko de ri yen ile pa yin yen owo te reti yen oda na e gbo tori pe mo je wo ni Olorun lose yi owo agba mi alati agba mi e ma ri lose yi oh my god e ma ri lose yi and e ma ri lose yi ti wo ba ti ri wo sasa da mewa ko tun le ri mi ni mo gbadua o ma ri lose yi loruko Jesu o ma ri lose yi Matthew o ti pe
2: Oluwa ma n jade seniyan nibi ti won o lero o jade Abraham Genesis 18 ni verse 1 to 10 Abraham joko lenu ona o n bere omo o n gbadun sugbon nibe eyan meta de ebo Olorun lo reti eyan meta re na ba wa dodo Abraham an ba ni Abraham nle o lo na ba ni o jade e kaabo e ma bo e wa jeun won la nkanju ni nbo le lo won la lo Sodomu ati Gomora na ba Abraham ba gbe e ma kanju lo e ya sibi odo Abraham na koko fe yawo Matthew sugba Abraham ni the discerning spirit iye lo fi mo pe odo won ni nbo o ni eye jeun ati ana nkanju Matthew won ba joko Abraham o lo mu inu agbo eran o lo mu malu kan o ba pa

0: Timba so pe ye yan mo mo ti mo wi o oto le ro oto le yan o timba so pe yan mo mo ti mo wi o mo me gbadu ayin da e koju so mo yin e ko foto mo yin da e koju si won e se won lori adua yi o se igboro duni o se lu ma gbe o wonu osu kesan e so pe oluwa
1: oluwa
0: oluwa lowo mo mi da
1: oluwa lowo mo mi da
0: e so pe oluwa
1: oluwa
0: Olúwa yàwó mi dá.
1: Olúwa yàwó.

0: Well, I don't want to say,
1: I'm blessed.
0: Oh, what but here?
1: I'm blessed.
0: Oh, what deru for?
1: I'm blessed.
0: Well, I don't want to say,
1: I'm blessed.
0: Oh, what be us okay?
1: I'm blessed.
0: You know what day?
1: I'm blessed.
0: Yes, say, what kind of law?
1: I'm blessed.
0: Oh, my kind of law?
1: I'm blessed.
0: Oh, my kind of law?
1: I'm blessed.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: But the man saw your Monday. Lord, who called this? What kind of call?
1: I'm
0: I want to tell my son, or a magic moment, me just to supply, Bobala Barre, son, or a Monday, Bobala Barre, Solomon, Benny, Bobani, ya, in the Musobe, Tobasino, Tobani, ya, on the way of Malabarasa. My son, come for Allah, September 1, I want you to near me. I want you, Lara, I want you to lack Berenin or do September 1, September 1, oh, one, Mama, you know, to my dear, and tell us me, why are you no back? Why are you no back? Why are you no back? Why are you no back? Why are you no back? Bobore to my Solone, Ibocolo my Jeffo, Ocolo my Jeffo, Ocolo my Jeffo, Bobbe, you tell me one would you have for my mommy's messiah? My jacket as it would be. Tell about you would you have for my. Mami, eso for my team belly oko, tisim bad dua for me. Ah, olorun beni hisa. Loru ko Jesus, wa ma bi owo.
1: Amen.
0: Mama lawon eri kan bi. Engineer, je ko gbe owo le papo.
2: E ka ro baba mi. E ku se Oluwa o. Oluwa sagbara dotun. Emi omo yin ni mo soro o. Lati jo Eneka 3. Mo dupe lowo Olorun se be oba to se ohun ara ninu aye mi o. Ni ojo Saturday ni dede ago mefa ni omo mi jade ile otori olo awon to so nje ni o ketra ni o won ba ni ko wa gbase o bo se lo niyan o lo ba wo one chance keke ni mi sha mo bo se sele mo ngbo di bi ago mejo abo ni won se pe mi niyan o number yen wa dun o di number e lo ba ni grandma wo mo bi to wa o won ti ji ohun gbe o won ti ji ohun gbe o ka ma sha fa orogun mo sunkun titi le fi mo sugbon mo diro ma gbelebu ti baba mi se bi oba mo mo wi pe olorun a se yanu mo so pe ko lo be ko se yanu olorun se bi oba je wa gbara e ngba ta ti le sha mo ti o sha so pe 5 million ngbo ya won ni 2 million ni mo bi ti mo lo mo se gbe wo niyan ba wa si church ni mo se de ijo se bi oba nbi be ni mo gbadura ni mo sunkun nigba to wa to akoko ti won ku ororo pupa mo mu ororo pupa yen mo da si ori omo yi mo da si ori mi photo e ti mo gbe dani mo ni kona ko lo be ko tu omo mi sile ko lo se bi oba ko je wa gbara e ba se wa close ti mo nlo mo fe lo be ba egbon e ka mo ba se ma fori bori bi number mi se tupe mi ni aya mi ti lo sugbon olorun ni ki ma beru be ni mo gbohun lotun losin mo mo epo na se bi oba wa ni o wa ni obi te to sise yanu e lo nigba to ya ni mo se gbe ko yen lo ba di wipe omo yen lo pe mi lo ni grandma won ti fohun sile o sugbon won ja o sile ni mi gbo ohun omo na to ma gba jade mo lo olorun se bi oba to se yi alana fun e wa dele layo ati alafia ni mo sa se ri omo mi niyan o mo dupe lowo Olodumare
3: emi na ti le ri o olorun baba mi se bi oba oruko mi ni Mrs. Tijani Aderonke lati ijo Olorin idi eri mi ni wipe iyawo omo mi kan wa kete ta se wedding re o loyun se wedding ni afigba ti mo pe bi nkan bi osu meji si bana lo ba lawon ti ni Miss Kari ko so gudu dad ba si se app fun wa mo wa pe mo ni ko pe oko re ko ra app meji dani fun lati bi se wala big mommy o mo se Mrs. lowo mo ni mo fowo kan to ba ti gbede igba to dijo keji lo ba pe mi o lo nti we mo loke o ya to ba di ni ago mejo ni ale ra card sori phone re koko re na wa lodo re ti card todo re ba tan o le mo lo phone toko re lo ba to di ago mejo lale mo wa ni ko duro ni wo omo luabi bo se wa ninu aye ni bo se wa sile aye emi pelu re ajo wa collect lori phone mo wa ni ko na app yen soke ni mo sa se so fun wi pe olorun baba mi se bi oba ya mo so pe olorun baba mi se bi oba bibi na bi mi je mi lo bi temi olorun baba mi se bi oba bibi na bi mi je mi lo bi temi olorun baba mi se bi oba iwu eso yi kete tin ba ti je otan mo je ki mu osu yi je asa wo titi di ago mokanla igba to ya ti mo fe week mo ba pe mo lo ya je ka round up mo wa so fun mo ni ti ki ba wa ni ori app yen je gi re ko je so re mo ra won ni mo wa reti wi pe ko pe mi osu to je app yen ko pe mi igba to do su keji mo ba pe o wa ni big mommy o ni kile lo o ni app to mo je ni last month kete ta si set star se ni ori phone tan o lo won momo su na je mo ni ko se ni tin se olorun baba mi se bi oba ni emi olorun mi ran te mi npe leyin olorun baba mi se bi oba idi e ri mi re o olorun ti fi omo obere lanti lanti o ti fi se ke mi ni ana olorun baba mi se bi oba mo dupe o
4: hallelujah sir e ka ro sir omo ori ijo omo ijo ori afefe ni mi o but ma n wa silu fun ape o mo dupe ni owo olorun fun osu ifa ti a wa yi pe ire wa ifa la ma je ninu osu yi mo dupe pe mo ti leri o baba emi na ti leri omo ijo ori afefe oruko mi ni Mrs. Victoria Lamidi o lati ilu lati Kurudu Agriki o mo dupe lowo olorun o mo ti mo kuro ni adugbo ti mo gbe le ko wa si Kurudu ni mo dupe baba mi mo pe olorun se njoyan loju leleyi olorun jo mi loju laaro yi ninu prayer ni o ba se nse prayer yen lo emi yen ko so fun mi pe kin ba eni yen so mo kon lo sori WhatsApp pada mo kon post ni daji yen mo kon lo sori WhatsApp eni yen pada mo kon ki mo sa kisa mo sa dura fun mo se nursing to madam mi lohun sa o ni kin send account number si o baba mi ri ifa bayi ri o bo se send owo nla isi mi o o send owo nla isi mi o baba mo dupe lowo olorun o pe osu ifa te ni ka san 6000 mo dupe pe mo fi 6000 gba owo gidi o mo fi gba owo gidi o sini ti mo ti wa owo ti ma fi taja tele ti mi o ti ri ti mo wa pe kin ti ri bi 300-400 diẹ ni mo de ma wa mo oluwa mo dupe o e se o baba ipe yin pe mi o
0: loruko Jesu o ya gba iri ti e so pe oluwa fun mi leri
5: oluwa fun mi leri
0: mo ti di very
5: mo ti di very
0: e fun mi leri temi
5: e fun mi leri temi
0: oluwa
5: oluwa
0: je mi na so eri mi
5: je mi na so eri
0: ki ayo gbo eri mi
5: ki ayo gbo eri
0: in the name of Jesus wa ni testimony na e gbo eleyi oni ni o su pari a n gbadura iranlọwọ awon eyan na lo si n je ifa to n gbo yi o to n je ifa e gbọ mi sa adura iranlọwọ ta n gba yi ti e ba ti gba iranlọwọ o tan niyen ọrun ẹni yẹn si niyen to ba ti dago mẹjọ e ti ka saamu yẹn sinu omi yin psalm 70 e ka sinu omi psalm 70 e ka sinu omi mo fẹ fi gbadura fun ila ago mẹjọ ago mẹjọ Nigeria time lori social media ẹgbọ́n mi sá sẹ́rí àdúrà yìí ìsẹ́ ẹ máa gbé mi ìfẹ́ kó pẹ́ 20 minutes ó pẹ́ jù 25 minutes àti parí kò wá ní ìdíbí mi ìfẹ́ kó gba àkókò ẹ bọ̀ jájọ gbà á àdúrà àwọn olódodo ti ṣe agbára oní ti bẹ́ẹ̀lì rí tó fi sọ bẹ́ẹ̀ jájọ gbà kó tó sùn sọ mọ̀ páwọn ẹ̀mí kàtí agbára kan wọ́n mọ̀ mọ́nítọ́ ènìyàn ní ọjọ́ tó sùn parí wọ́n fẹ́ mọ́nítọ́ ẹ̀ di ọjọ́ kejì tí sọ di one so that is why pé mo gbọ́dọ̀ pray fún ẹ àdúrà pẹ̀lú apostẹ́lì rẹ kí o tó sùn gbogbo ẹ̀yìn agbára àti májẹ̀mú àwọn àgbà tí mo ń gba àjọ oṣooṣù lọ́wọ́ ènìyàn oṣù tó tí ìṣiṣẹ́ tí wọ́n béèrè àjọ ẹ̀ ibo ni oko ti rí and that is why tí oṣù bá parí accountability àwa le láti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àti wá rí pé to balance ló bá dé ìyẹ̀rẹ́pọ̀ tó jẹ gbèsè garabi na ruda lao pẹ̀lú àfáànù làyí kàsáyà vẹ̀kùnínà yà kàdí mo wí lórúkọ jésù ti nasareti ẹni tó rán mi níṣẹ́ tí àmì rẹ bá dá yàtọ̀ májẹ̀mú àwọn àgbà tí mo ń gbàjọ lọ́wọ́ rẹ lójú àlá lórúkọ jésù ó yà gbìnà bẹ́ẹ̀ ó yà gbìnà bẹ́ẹ̀ ó yà gbìnà bẹ́ẹ̀ ó yà gbìnà bẹ́ẹ̀ o ma ara anugba wa de se bi oba ogo ra jade ogo ra jade gbogbo eyan lojo bi oni oni wedding anniversary mo sure fun yin ojo ayo yin ni ojo iboko ni nje ki anu olorun ati iboko re oju rere lati oke wa ko wonu aye re ko wo egbeyawo re wa de se bi oba happy birthday and happy wedding anniversary loruko jesu o ma ara anugba awon celebrant o wa nbi awon meta ni Rodi Yats, Alagbe, happy birthday to you. Eni keji, Mrs. Oluwafemi, happy birthday to you. Eni keta, Abbas Abiola, happy birthday to you. Mokba Drua, loruko Jesu. E Megigo, ati ojo bo, ono afifo iloruko Jesu. E Mara, noba. E de Sebi oba. Ago mejo, mokba bejapade, ska samu yeo, samu yana lowo, sam 70, e kaso meyi. Olagbe pade ni asale, oma ni agbarasa, awa siribe, ti woli man so, numi pade yen. Lord, call just Ogora Jadi.
1: Amen.
0: In a water mat.
1: Amen.
0: What does Sibioba?
1: Amen.
0: Ben Yori.
1: Amen.
0: Jesu. Uluawa.
1: Amen.
0: Tell where by. Mo bless our way. Go the way, Bukon.
1: Amen.
0: I pray a better call Barbara.
1: Amen.
0: In a Tianuko Tole.
1: Amen.
0: Korea Nuba.
1: Amen.
0: What does Sibioba?
1: Amen.
0: Jesu. Uluawa.
1: Amen.
0: Could you send a con? Fidalo Jubai.

0: Eh baba legba
1: ko ti fe tun beat yen si
0: ah emi ma tu abi agba wo lo be si ni tu
1: e won gbo e wo kini kan ile wo kini kan ile ko
0: yin ah agba wo lo so be agba wo ohun agba wo so na ni pe
1: ibi ti agba wo
0: haba
1: orin e lo
0: haba
1: o fe dabi kerubu kerubu re ijo si na ni
0: kerubu kerubu ah eyin oga kan ni pon le ise yi
1: so mo pe ko si gba ti okan mi lo bi
0: kerubu kerubu
1: ti ni mo foju yawo ran gudugudu agbada gbudu
0: wallahi ni mo ndi abi mo ra si baba legba
1: agbada gbudu ako izi awon si awonjo gba kerubu kerubu kerubu kerubu
0: kerubu
1: oduwa dai je lese.

0: ari je lese o ruwa dari je lese tori pojo ojo la omo e den dese o
1: olohun se
0: a ti wa su wa su a ti so wa si pe engine na sese
1: do
0: ese ko dara ese ki sohun amuyangan gbogbo yin ke tete bayi ni isin ke bless ni ma resign ko ni gbogbo society ese te lo re je gabale lori baba legba ni e den gbo bayi ki baba legba ma se pade pe gbogbo awon agba wo to na je lori mo lebi ton ton ton ton ton da da da da ah Olorun sanu wa isede isede akinpe ko ojumo ako amojubo ose tutun ose tutun la tun mu yi yo dara yo san wa yo ye wa lase lowo eledua eh gbogbo e to ti toni yen nitori pe ipinle oyo ajise bi oyo la ri
1: oyo
0: ki se bi baba enikankan ayo agbede tori yin lai wa nbi o eroyin ti fote do royin lagbede tori yin lai sengere bi o aye ma da wa da eyin na je ka se be e lo si asa yorujara ni agbaye ojopo Facebook e lo se awari e ni itona splash fm105.5 ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbera e je ko ngbogbo ko ma so kutu wowo eyin na mo pe ibadan gbalejo loni olohun obe eledumare lojo ribe awo obirin a nse bebe lawujo wa amuyangan ni ran yoruba a ni meri lase lowo eledua tolani alade laja loruko temi ye royin ni awukose re omo ton so ton so ton gburaye apero ire omo lu abi one ori yin o wa nbe
1: to ojumo ayo ti mo wa lo ro toni ojumo edunu ojumo iselogo na ni o si je isowo gbogbo yo sase jere
0: ami o
1: be ni bode ba re gbo ko de ki won ma re ran pa
0: ami asedumo
1: gbogbo eni ti ntaja ti nsowo ki won sewo asejere
0: ami asedumo
1: gbogbo eni to kuro nle lo ro toni tu o wa ona ati je lo oba edumare on ti o je won ma je won pade e
0: ami ase o ati
1: ona re gbogbo eyan na ni rin won na lo si la se on gbogbo ti ma sele loju ona ma ni lori irin lori wa eyan ma pade re lori ona loju ona be oju ona le lo mi na rin to ti nkagba ko ti e oni je ojo aje o si je ojo aje to pekun to pari osu kejo nu odun ta wa yi
0: beni
1: ka to tori ojo aje ti o gbeyin osu kejo ki soro abosi ki si soro oka ke mo pe eyan lolu olusebi ni o di odun to nbo
0: beni
1: to ba wa je pe ran mo pa eje ajoko
0: okay
1: eje ajoko ka si jo gbowo le e ko ojumo e ka abo si ka itiroyin lo ro toni e ka abo siti fun te do iroyin nikan ni splash 105.5 FM, the integrity station promoting right values. Abigail, I love you, and you will allow a camera. Laro,
0: you
1: are a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a of Skoro Continental and Intercontinental ti fun te dore don kin pe lowo ebi mo ni be ba so e jere
0: e jere
1: be ba ta ke to won be ba ra opo ni era e woro ro gede tele po fi sobo ayo ma ro wa lorun gede gede ni
0: ami ase
1: gede bi awon ya ba ti fowo mi ti aso ero pese pese ni to dire koko gede gede ni ro koko lagbala
0: ami o
1: yo ma de wa lorun na ni la se le do mare ko kale
0: ami o da e je ka gbera to tori pe oro po nbe loni
1: Jamo.
0: Hey, Atiku na to shalaye oro sakata re Bola Ahmed Tinubu GCFR.
1: Okay.
0: Ori e dako e jowo jare o. Orilede Nigeria ngbona lowo jajajan. Olorun ni je ka suna ibi oni ba wa. Ori sugbon sa o. Nkan o senu re fun orilede Nigeria. E wa gbera to. E ba gbasimi. Isimi o te gba lenu se. All the world, ni la okede ni la Europe won ni kilo de orilede Nigeria re Nigeria is burning Olorun sanu wa oro po nbe ni o iwe iroyin Vanguard lo je ka ri gbo a o gbo yebe se ti gbo yin la ro ni
1: to oda lodo temi nbi emi na wo akole iroyin kan nbe nibi ti Tunji Ojo ti so fun Atiku wipe bi e soro si be ko lori o
0: okay now
1: wọ́n ò gbé àwọn ibodè orílẹ̀-èdè nàìjíríà ti pa ká ẹ tètè yá mọ̀ alákòóso fún ètò abẹ́lé ilẹ̀ nàìjíríà ọ̀nàrẹ́bù olúbùnmi Tunji Ojo ló sọ bẹ́ẹ̀ àsọyànnu ni ìwé ìròyìn Vanguard ló sì gbé lóòrọ̀ tòní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ń bọ̀ ńbẹ̀ tẹ́ ẹ gbọ́.
0: ó dá ẹjẹ́ ká tún wòye lẹ́yìn tó bọ́ta bọ̀m̀bọ̀ láti akàtẹ́ ti ṣe gómìnà wọn nípínlẹ̀ ọ̀sùn Ademola Adeleke ti salaye oro wi pe ni bi oro de duro ohun o nduro kori kori ohun o ni mu ebu eyin tabi ero eyin tabi dero eyin tabi jami lori oro ti ni se pelu ilana efinotan ati atileyin atuyan sipo are Bola Ahmed Tinubu ti orilede Nigeria Abla ikeji oro ohun ohun ni ejema yi pe OPC na lo ti ran gbogbo awon ekun arewa ne ti orilede Nigeria pe egbo hey ati leyin yin eje oduro tanyanya are Bola Ahmed Tinubu na satileyin fun Buhari nebo ni oro yen de duro iwe iroyin the Guardian lo je ka ri gbo a o gbo ye be se ti gbo yin la ro ni
1: ninu we iroyin Guardian to wa yen nibe lemi na leko iroyin si lo ro toni eleyi ti won ti ni egbe kan won su owo won jo papo bayi won wa gbe osuba yen rabande bem ododo aya are orilede Nigeria olure mi Tinubu won ni mama looto iya Naija ni yin looto han wa yi wi pe eyin gangan ni iya wa orilede Nigeria o yeje bi oko yin are ti je baba wa orilede Nigeria lasiko ta wa yi kini kan na ramada ti olure mi Tinubu se
0: Afemo.
1: Ti won fini lati gbe osuba ara bande kare lai fun obirin akoko lorilede Nigeria
0: afemo
1: won ni o ma se iran lowo kan to lorin gbigbin atileyin to ni itumo fun awon aya awon jagun jagun le Nigeria ti won ti subu loju ogun awon ti won femi fara won jin forilede lati daabobo to lojo de ba loju ogun ti won ku won ni awon aya awon ti ben kale ti won di opo laya re wa wo pe to ko digba tawon kankan ba de bani ka to ma mo riri ka to mo yi e je ka wa na o se bayi awon obirin yi eru ti deru adagbe eru ti deru adafa oju merin o si mo doju meji kedere oju meji o si mo ti doju kan soso tani o se to bibo tani o se to jije tani o se to itoju ile gan kini to ku gan ti e file ti o ni pada tan eyin aya oku eyin opo awon kankan re awon kankan re awon kankan re e ma fi semi e ma fi saye e ma fi maye dun fun yin wero yi Guardian lo gbe ki wa ni nkan na ti aya are orilede Nigeria senator Olureme Tinubu to se gan fun awon opo awon jagun jagun ile wa ton subu loju ogun e gbo ekunre re ba si ko ba to
0: o da e je ka tun lo sekata falana eni ton ke si ti kebe ti kere omo orilede Nigeria e pe won ki won salaye tori pe owo ton regun si ko to oba ni abenu o ti gbera so o aya afẹ e salaye e fo si we elo ni wole bo se n wole bawo lowo se n jade bo se n jade elo lo nku nu apo asun falana lo n pepe egbon yebe e salaye e bo ta bombo laaro oni sugba bala keji oro ohun na ni to n je ka re gbe o pe egbe osilo ti APC awon na gboro pada gba sodo atiku nitori pe egbe osilo ti ADC won lo na ni salaye to si n bere wi pe dakun tori olohun akoyawo lawa na fe trillion 15.20 o le million lona egberin iyen 15.8 trillion naira owo kini kilo fa sababi owo na ewe iroyin the punch lo je arigbo aye ogbon yebe se ti gbo yin laaro oni
1: iwe iroyin the nation lo gbe ile jade lapodo timi laaro yi nibi ti won ti so wi pe okan lara omo ile igbimo asofin ni ipinle Rivers won ni to na nfe dije dupo won ni lo ti gbe egbe oselu NDC lo bo aso re bayi Galati o se ra fi ko bi kan pe to ibi ajoba ade na ni nje ohun abusebuse o won ni o wa wo oko san oko to wo san bayi o kan ri bi ipago kan ni ki won se bi egbe oselu na ni meme gadagba ni won ko si be bayi pe ADP lele yo won ni bo se di gbadagbon re o to ko angara re to so gbogbo re papo to ko sori ese o di gari tan o di kutupa o di nu egbe oselu ADP o ni wa yo mo de bi mo nlo olohun de wa simi o ki wa loruko eni tan wi yi e gbo nigbata se ko ba to
0: Oda na eje ka to lo sori oro kan eleyi to bo tabombo lati akati omowe alagbe gbe mi leke awo gboro bo tanti won eleniyan niyan eleniyan won eleniyan won ni egbo eh bo si bo ti wili ori o ebe ba tu lo te tu bo te gbon lo te gbon bo te to bo be di lo ba ba di bo
1: be fa lo fa bo
0: be fa lo fa bo e to ru
1: lo
0: ran
1: bo
0: e ran lo to lo ran bo
1: e ke ru
0: bo
1: e lo
0: e ke ru
1: bo e ke ru e bo e je le jo bo
0: eh eleniyan ni se ri mo duro kori kori emi o jawi olubori lati mo dije soju egbe oselo ti ADC ninu idije sipe idibo gomina ese waye enu egbe oselu eto dibo abenu membe o ke won ni to se tan lati bo ta bombo baye ikora jopo egbe oselu yen ke ni to se tan lati mo jade eto dibo abenu gan ojo wo ni aya soto po se kini okay now nbo lo waye nigba wo ni akede e bawo lo se ma je ke ni o fe sele lodun to nbo odun egbe odun oko le meje nu e bodo ku nbe eleniyan so oro repete laaro yi egbe were were o ga juju
1: o da to daily post lo gbe iroyin jade lapo odo temi nbi awon eniyan ku awon eniyan rorun awon eniyan gboran alakeji lo kini larija ki la anfani owo ranwo epo te yo ti o wulo falana loju ibere yi wa o si awon alase le Nigeria pe kini larija kini lajori kini tudi kini anfani owo iranwo epo te yo te so wi pe baba ti fi salekun ati alekun awon kankan yo tun mu ki ilu gboro yo mu ki ilu ni itumo yo mu kara ilu gbadun yo mu kenu gbogbo wa ni rosomo yo mu ka yo dero fun teru tomo yo mu ki tolori telemu ko wa ninu igbadun ati ire dera ki wa la babo be gbogbo te wi ori be mo kan yo wo ni o ibere yi olotara ti odo are orilede Nigeria latodo ajafeto moniyan agbejoro agba Femi Falana baba lawyer fun ra re na nje fazi o na lo soro yi sita o daily post lo post yeah
0: o da ni won ba bele nje ka to lo se ka ikede ati ipolowo oja ati ikanni ti omo luabi oro na tu bota lapa abomi won ni eje mo wi pe oro to ni se o nipa ilana awon egbe to je pe Fulani adaroje lawujo wa won ni egbo iberu bojode owo ojo olojo meta be ni ara o to so o lawon agbegbe kan lorilede Nigeria o ajo wo lo salaye ajo to ma nse akosile osun omi ti nbe loju ofurufu ati ilana awon ara ati on gbogbo to nbo oju ojo jade nigbati a ba wo ani gbogbo nko awon agbegbe wo lokan ipinle wo lokan egbo laaro ni o en ti wa ni atarijara ni agbaye adupe ni owo yin serifat fun ki asis wa nbe adex ajayi john said no bogun se ito e ma foje peter aron ni yaya alhaji ajiwon adekunle adupe pupo ju lowo yin o tola ni baba good man e sere be yusuf isiaka wa nbe adupe ni owo yin awon eyan wa nbi olanrewaju jele lat olajumoke ogbove embros eyabare adupe ni owo yin o ati Nohim Amiru thank you awon eyan po ni ata elujara yin na lo se ojopo Facebook e lo se awari e ni tona splash fm 105.5 Ibadan e like e love e share comment yin e je ki o ma gbura toni na wa nbe ambola e ma se ni mewa mewa ni oya agbawo ajosepo ti o ba ti lowo nu afe gbara wa pin ajeyan fun wa ogbo gba ni o

0: mri pe o se se ko je pe yo pada fi nu ko gba we chesile tori pe wahala to ti ti wa le na tele
1: elo e ka ro o
2: alo
1: elo e ka ro se ta ka se laaro yi
2: alo
1: elo e lo se ta ka se laaro yi
2: alo
1: mo ngbo
0: o se se ko je pe gapo yen ati enzo yen o se se ko je pe awon pada ko ninu ko gba gba lu ton wa tori ta ba so nipa enzo na wahala ti wa le na tele tele ri na ni sa to koja ni se igba pe ni sa to koja ni wahala ti wa laarin wa ti awon iko gba lu chesile o se se ko je pe won yo fa janti eni
1: o da Barcelona ti gbe gbe Jesus lati nu ko egbe agba bolu Arsenal ko dara ku won yen tan tan te gba bolu Tottenham mo so won tin garun o Christian Pulisic lati nu ko AC Milan o wu ni ka jaran pele nu ofono fun yen so bo en do je 25k wa lori cash na ni an lafa ni iyen lati pe yen e den tun won pe lekan si ko to di palo ba ba ti dide fu ya bayi lori eto ja won si sojo la wo ni o wole lori economic sector elu e ka ro o
2: Se ta ka se laaro yi.
1: Da ni mo. Oruko yin ati bi ti mo tin pe yin.
2: Lukman Maruf lati
1: Ibadan. O da e ti je 25,000. Ni ka se laaro awon customer care wo pe yin. Be ni e ti ka se ni awon customer care wo pe yin lati mo kan details yin. E seun. Ka se. The spotlight ni o ki se economic spotlight on to the Olawo ohun na ni o mo wa. Oda, mo tin ga lo tori mi o fo e ma kana mi ni gboku yin ire o.

0: kaabo pada latoju oja jare ogba yi je so yi pe ki won lona e wa London won lona e wa America won lona e wa land yen ikani yin e feran re ke lo bi to ba jina gbogbo to ba le jogede lo ko fe jiga wa wa nbe na o Maiduguri wa nbe to ye ko wa ni Nigeria wa bi ti o ma ti ri awon ebi re lore kore e wa so yi pe ki won lona e wa California ki lo fe lo se On binu burukun bi ni pe a kilo fe lo se nbe yen kilo fe lo se nbe yen fun die yi eya ma won jo se awon eyan npe mi labele o mo e konrese ku salam na ti pe mi won bebe kika pe emi na mo le sin pe ki ma se yen pe kin ga ṣugbọn ju gbe lo eh am se lohun am be lohun gbo ko sere nbi jagiri jagan iwa kole kole be ba be wa ngba ti oba idola yo tun wa mi e ja ma wo ngba ti transfer oba fi close in lola olorun ba je ki otowo mo re baso sugbon letter meta lo ti wa nle bayi to je offer meta ikan lati Maiduguri ni sambisa radio won ni won owo buku won ni an sambe lọdun meji nbe pa lati be yen olukọ ni ko AC Milan le ni yoro oni bo Olorun ba se ti ko Man U ba le gbo adu awon ki won fo ni le ni yoro ohun ni lo le ni yoro ninu ko Milan Man U ni a kilo de da ni le so pe ko ma mu bo ba ti ri 52 million pounds mu ya ma mu le ni yoro la ko sa je bi ti oro ti awon so fun ba wi pe le ni yoro I want to see you under 52 million pounds. I grab a loan in back and even call Manchester United. Gary Neville. Oh, the Jody Mima, we be. Nina, see, command you now. If she turn, the man who said, Meji, come pray your cone in Oko, you. To the bay, or follow up our goats in one bow lane, you know. Be flu cooney. Only be flu cooney. Ebo.
1: Mo ro pe fun ba won mo so pe oro to da ni en to soro so
0: eye Gary Neville
1: yes sir
0: oni gbogbo goal bi fluke ni o pe ohun ni kankan to special nbe
1: o ati wo te ba wo gbogbo goals yen lo to eyan na mo pe bi wa te ba sa so pori bande mo le so pe kan ti a se fun ti a la le pe ni walking goal ju bi ago akoko lo
0: Rashford ko lo se assist yen ko lo se pass yen ni ta mori to se pass yen si Bruno
1: to se
0: ke me pe kanta ni
1: kon a
0: okay kon a ni mo pe kanta ni o se pass yen si waju
1: e da o le ten ti mo le so pe bi ti won go pe a ri pe o bi okun e ka gba mara won gbu kon kan bo so enikan o sa gba le so e keji ti ko ba ti n play to ti je pe awon tamata se won ti e ti ni ipa to ikon yo ti de ko aba o go yen sin mi o ro pe striker kan ni go kankan nu mara run mata ba score go marun so mata score to jeje atamata se fun jo yen ko ni go kankan be Marcus Rashford to na wa lowo waju ko ni go kankan be okay be mo ni go kankan be mo ni go kankan be so mi o ro pe iko yi o ti jo nkan ti won fe lapodo temi and again they man play ru Ipswich Town na to di pe o ton play pelu ila ilu ni papa se rin re so nkan yen o ti lapodo temi o won ni lo nkan to po ninu oko yi won o ti ko pressure yi o ti po lududu bo ni bi Gary Neville so lapodo
2: yeah be idije po nsa yi ni sa to koja ngba ti oluko ni iko yi to tewo gbase lesi ogbeji n to fa to fi je pe ise easy fun won atawon mo ni pe won face league nikan sugbon ni sa yi koda lai se pe idije UEFA Champions League gan ti bere gan gbogbo iko ti o ni to ni kimi lowo inu fu ayafo ni won wa lawon to fe gba Champions League mo league ni mo so
0: okay
2: inu fu ayafo ni won wa cause prayer sa aye po ju prayer sa to koja lo that's why the fact pe tan ba ni kawo eyan sa iko mewa to le gba UEFA Champions League ni sa yi mi o we nikan wa to le fi ko Man U si mewa sugbon ta ba ni ka wo iko yi iberu ma wa n to to cause won ni nkan to le compete fun competition mejeji oju de tun si wa lara won koja sa to koja kan so gboro lufe ko ma ka ma so nipa awon ti won wule je olulufe ma yo awon to je olulufe ma yo gan oju si won fi wo ra won sa to koja oju ti sa ta wa yi o ti ju sa to koja lo ko sa to koja won le senu anybody o kan wa bi miracle na fun won ni but ni to sele sa to koja e awon gan ti ra won sin pe ko se to le wa nsin ta won o le gbe gesi
3: okay
2: to ya la so pe gbogbo ton gba yen koju iko ti Ipswich ton ba se be koju awon iko kan even ti o ba je ko bi Man City ton ba si se be koju awon iko bi Brighton and Overbion o ni kimi ju iko gbe agbabolu si Ipswich lo awon iko bi Brighton le yan le lu merin sodo tiyan ba le mo Newcastle yan na tiyan lo lu merin sodo ehn eyan si le fi yan se message fa awon iko to je big team
3: okay
2: sugbon iru Ipswich eleyi ko to ni tiyan le na merin sodo tiyan
4: wa pe yo
2: ko za pe yo wa o
4: okay do la podo ti temi emi ro pe nkan ti Gary Neville so the only thing ti mo le fi accept ni pe okay pe pe ibi ti iko Manchester United to de yi o fi sign kun ni pe kon ma ri bi eni pe yes won ti wa okay sugbon wi pe boya da 5-2 yen ke your right off ni jo wo gangan ni iko Manchester United ninu DJ EPL na ti score 5 goals last no match ninu DJ EPL gangan so mi ro pe o sase eyan lo fe ranti so ta ba wo first game won iru team to wa lati relegation na lo na 2-0 ehe so lati wa mu another team to na wa lati relegation ba en na ni 5-2 ara e ni teyan ba na Manchester United Manchester
5: won ti de won ti de bo
4: won de bo ni
3: okay
4: ehe o yato si first match won result yen yato si ra won so teyan ba so pe ko si yato
5: and can one in 2020 want to score marun last against Bournemouth
4: so lapodo
5: me fast eyin
4: bi odun bi me fast eyin so lati mu iru ko yen na ni 5-2 ni immediately ti won padanu match kan so we nikan so emi ro yi pe lapodo ti temi emi ori nkan to bad ninu result yen ya won play won what e te yan ba clap fun won it's not bad so sugbon o emi gba yi pe o kan so
5: bayro ni eda
4: o wa bi
5: mo mu dan be si mu le mu like
4: you sugbon emi ni gba emi support e pe o so pe lati fi ginger team ni pe o contribute si pe e ma ti ro pe boya e ti se sugbon pe boya result yen o ki nse ara e is part of it o tori pe be yan na Man City abi yan na Arsenal ni 1-0 to na awon ele na ni 1-0 3 points ni bi ti nkan si de duro e so 3 points is 3 points so lapodo temi ara e ni
5: e ri pe nwo yin be se bayro yen o nwo o yan lo mo fe ke ma fi yan loju ni bo se yan loju yen gangan ni ti mo fe se bi nkan kan mi bo se yan loju yen gangan ni ti mo fe ke se nkan kan mi bo se yan loju
6: yen bayi
5: bayro ti eda bayro ti eda
6: en be lapo
5: ma se kera mi ro ejawo iko laarin seju meji Gabriel Jesus olo si iko Barcelona so ti fun bayro kan ni
2: be
5: so ya ni abofun
2: mo ya ni ara fun afun pe o le ti o ta
5: o ya mu bayro yen kati e wo bi o si rowo ti e na
6: e ma mu o wa ni mu
5: je gba bayro re pada very luka sio luka pondit ejawo Gabriel Jesus odo apo mo iko basa nje basa nilo re sa abi so gba bolu e so jo ti ko Barcelona sa
6: e te ba wu la pole mi ro pe ta ma so ro pe so
5: to ba one of the details e gbon to de lo one of the details to wa lo jiji ti o sariwo
6: e ta so ro pa pe so ba e so gba bo mo mu ma so ko ba mu tori pe e to ba ti play under Pep Guardiola to play London Mikel Arteta to wa lo sinu ko bi Barcelona mo ro pe oju opo re na ni se nto so pe ko ba mu yen o ba mu but them kan we si oju pe project ti ko Barcelona na ni pelu e bi short term project ni wa je
5: lati
6: pe bi rescue mission ni pe pa latarata
5: si kankan no budget ni na
6: ko de won isowo to po so pe o da iwo wa duro nbe ikọ eleje ko to ma produce anfani to ba ma to se o le pada di ni lambe eh Gabriel Jesus sugbon isoro kan to ni oju ifarapa lo to lo n ba because na wa se so pe eyan ni para ni farapa iyan le dibo mi na ko di pe yo de lo free ti oni si wala kankan o sele pelu Robbie Van Persie ba yen to wa nasna e ma ni farapa o ra pe bi sa kan to ku ko to lo ni o ni farapa o lo si command ko fara ni farapa
5: e ba won medical team man competent jura won lo won de le sawari nkan to nfa farapa fun ni gbogbo gba
6: so o le play nbe
5: eh Dembele nigbo wa Barcelona awon ogbadun re o si de PSG
6: won gbadun
5: e parapa yen reduce pe alatari ikore ni ni janu fun ara ke to ni kan most of awon kan to ma nfa ti e won ni pe ki isun won ni ke ki isun game lo ma play sa bo mun gba boya n lo na ti wa ri o ti n dagba o ti wo pe ah nkan ti an tenu ma fohun yi PSG pada jere re nti se be lori
2: e ta ba ti ni ka wo gan even ti o ba ti e ni je pe ko penu ko yen loju tawon yan fi wo to ba fi kun in ton se tele o ma ran lowo lati je pe ki team ti o better ki won le gbe ninu ko egi agbabolu yen ta ba ni ka wo je striker to le ba team play ki se box striker te ba eni le segbe le o de ni o ni strength sugbon opolopo farapa to ma ni o na lo ma fara
5: tori gbogbo nti o yi o se
2: gbogbo to ba re eyan meta to dese joba yi
5: yo wo be
2: pe kan sa le ma gbe njoko kan le ma gbe njoko kan le ma gbe njoko yo wo be yo wa pada joko
5: ti o fe joyin
2: je joko ti o fe joyin so to ba le yo yen ko nu game e dodo ko ni ko eyan meji to dese jo ki won na fe proof pe won na san agun o fe wa ni won lo ibi to ti ma ni farapa to po ju niyan so ta ba so nipa style of player iru striker to le play ninu ke gi agbabolu ti Barcelona ni en to de pe Barcelona na niyan be kan iru eyan bayen ti e ba ti n foju wa striker te le gbe to je top striker te ba ti ni e mu iru eyan bayen wole
5: yo
2: ti o fi di sugbon te ba ni e gbe striker kan to n lo bi 60 million pounds lasiko yi e tun wa pada lo gbe iru te fe gbe yen o ni 60 million pounds yen ma waste
5: ada ko buru jasare wo en to je owo yi 50,000 naira jasare wo. Hello
3: sir.
5: Eka san
3: o.
5: Oruko yin adadugbo te wa isa.
3: John oni loruko mi o.
5: Eh.
3: O ni sadi yan agbala.
5: Ah, eyin ko mo fe pe John ana mo fe pe.
3: Ah. Ki se John ana ki se toni?
5: Eh, ta na e mo fe pe. Oda bo sir.
3: E ko ti. Oni ni ka pe o.
5: Ah.
3: E lo ko pe toni o.
5: Iga o le tin play cash.
3: Ah, o ma ile ma tasi.
5: Se ti jeri.
3: Rara.
5: Oya e ja fi 50,000 naira wo kan lo san yi.
3: Hallelujah.
5: Hallelujah.
3: Hallelujah. Yo lara fun yin o.
5: Amisa.
3: Ile se yo ni jona o.
5: Ami o.
3: Se o aro re bara wa se o.
5: Ami won ma pe yin laipe yo, won bere account details yin o. Won pe yin laipe.
3: God bless you.
5: Amen. Bo se je niyan. Yen ti lo be yen ojo ti lo eja ma lo futo san yi gbogbo bi ti oro ma nlo ka yen ba ja si e ma pada gbo lori eto sugbon ko si bi kankan ti oja si na ju sambisa lo bi toro de do yi according to report to wa lowo mi fe local analyst mo.

0: breathe through it.
1: Roro wa o, ejo e fun mi ni laji go.
2: Arabinrin, e si nra aburo ororo ni. Ohun ti e o mo to wa ninu e. Ni temi o, ororo power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira bere ni. Owo re o si fani lapo ya.

0: baba akorin la ta ro ni o ti su mi ibo gan la nlo bole mu mi lo
1: arakunrin
0: fokan bale onu ati la re ni mo fe fi han e o ya wo ohun re ohun re
2: Takashi pelu edegbeta naira 500 naira lori splash 105.5 fm pelu code e *347*1004*1# lori lajelu 96.7 fm *347*1004*2# tabi loju opo website www.cashier.nga.
3: Bodajide, kilo shele, kile nso loju orun yi, se nla la ni, abe nsiranran.
0: Mo sese ji ni, o dabi eni wipe ala ni, koda ala to dara ni. Mo rira mi gege bi okan lara awon to gba owo lodo Cashier. Wa la ojo bi bere wa si imuse, pelu Cashier. Iwo na le ji olubori ninu osu kejo yi, ma se je ki anfani kokoja re o. Je ki osu kejo yi je osu ikore lopo janturu fun o. Pelu Cashier. Bo ti je wo jojumo be lu ma gbenu sowo cashpot osose like uno ajo to ri si tete orire ni pele oyo lo fun telu Cashier eni odun mejiji logun soke nikan lo le kopa lati ta Cashier so ti Cashier mo ti Cashier
4: roro wa o ejo e fun mi ni laji go
5: Arabirin e sin ra aburo ororo ni ohun ti e o mo to wa ninu e ni temi o ororo power oil ni mo nra papa julo won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo
6: apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira bere ni owo ore o si fani lapo ya

0: mba n sare ran awon omo mi eya o e lo ra bottle water melu la gbe wa awa melu la wa won la mewa oya e lo ra bottle water mewa wa kaluku na na ba ni omi ti won lowo nbi ti gbogbo ero ti nro lo waju ti an ti nro tele ra won emi o le ro te mo pe mo gbodo si gentle gentle ni won ba lo re drop omi won si waju pepe emi na ba mu bottle water ti mi na emi na ba gbe kale si waju pewe pe bottle water ti mi na lele yi o leyin e ni kilo sele pastor ba ni ki gbogbo wa nawo asa nawo somi asa ngbadua ngbadua ngbadua ngbadua ngbadua ngba ta gbadua si tan pastor ba ni nisin ki eni kokan ko wa mo gbe omi re amo mo si omi olomi gbe o iwo ti o ba ni lu omo to ba lo gbe omi enti o ma funyan loyun wa ma funyan loyun sere ni o ah mo ya sunra ki mo ni e wa la di vesele mi o ki a wa la de ah sawa tun mo blame pa wa gbadu an so si
1: tani wa ko wa pe daru ko mi ni ra ni be golu le feri
0: kaluku gbogbo awon eyan won ba lo re gbe omi titi won emi na o se mi ni se meji emi na ba bo si waju pepe mba ni ke ngbe omi bottle water mi mu ni ibi ti mu gbe si leleyi bo lomi mi se wa di okan bi so mi mi si lele olomo mo ja si omi olomi gbe mo pe omi eyo kan to kukuku nbe na lele je mi na gbe jare mo ba si gbe omi ohun mo ba si mu ba se ni amu o ngba ti ma fi de bi ti mo fi si office mi mbadan lawon yo lawon ero ba kora won de e pele sa o mo ni e pele ki le fe ejo a fe san wo transformer fun ni ke ba wa ra transformer mo ni transformer on ni be ni mi transformer mu ira transformer broadcaster ni mi splash fm mo tin sise pele awon radio mi tolorun ba mi pe ke nti lori ofe lati mo soro won ni rara o transformer la fe ke ba wa ra mo ni wahala ti sele be eyan ba si wo office mi to ba ti fe se marketing boya anything radio station ni account mi wa nbe ne ba si transfer owo sinu account mi e ba ara transformer ni gbogbo won de ni gbogbo won de mu ni wahala ti sele wa ni ki mu se bi mu se mu phone mi nu ba pe pastor eni e se ngbo won la won ngbo o de pe mu ti si omi gbe o awon eyan wa nba mi pe transformer ni ke ma ba mo ra o broadcaster sim ni mini radio million million na se sinu account mi pastor ki la se o ase enikan na ti nse ti mo ba mo eyan ra transformer ti mo tun transformer se ta won ijoba mo supply transformer fun ti mo supply fa mo ijoba omi todo mi lo lo ri gbe office ti e won wa nlo be pe ba wa wa return of gbenga adeboye a fe polowo bi bayi a fe polowo ele a fe polowo ton niyan na ba pe pastor pe ejo eni te pe ni return of gbenga adeboye yen omi todo won mu gbe o o ri pe mi mi ni return gbe bi pastor se connect wa wa mejeje papo padanu
1: o si bo se ma dudu tabi kori afoju
0: mu ni latoni lo se ri gbogbo en te le fe polowo lodo oni transformer e mo bo lodo mi yin te fe ra transformer oya e mo lo si odo re bo transformer na se kuku darapo mo mi la ba jo nlo office papo
2: ẹjọ́ lẹ́tọ́ lẹ́yìn mi.
0: Ọlọ́run ọba mi náà ni.
2: Ẹjọ́ wọ̀ kí náà pè mí kúrẹ́jọ́.
0: Agbára mi kó agbára Ọlọ́run ní sẹ́yìn.

0: Emi na ri laisi abesu pile. Emi na n baba sosan doru. Emi e ba yan ja o emi e si binu eyan. Jeje mi le mi mo n lo ntemi o. Ni nkan bi ago kan aboru ana mo ba run pako lori ta meta odo wa. Ah, ni nkan bi ago meta aboru erun pako ni orita meta rugo odo yin. Be ni sawon lodi o wa mu yin ni sa. Won bi babo lode na da koko ju ban lumi. Bo ba yin ba ara re ni o ti dahun. Won pe alaja kan ni funfun la so Olorun. Onje ni nta ni le Ibadan yi. Alajo won a so funfun ni mo wo lojojumo mo ni sese po se gbe awo bayi. O ni egbenu sehun e se wogun toju eyan ba ri ni mo nso mo ni lemi na o ni be ni. Mo ni ma wo yin si ta siri re n waju awon Olorun. Se wa ri alaja yi awon eyan mo n ra nje nso bu re gan. O wa ni omo kan ti alaja ni omo bibi inu e ni omo nfa gan ko pupa ju be si ni ko dududu lemi re ba si jo negotiate love laarin ara wa munia mu si ni fe re o ni en ti n ba ti le wa mo ranje lodo awon mo ba mo nlo be lo ri ranje lalaja funfun la so Olorun lo ba ni rara o in gbodo wa si bi mo o in gbodo bo mo mu soro mo mo ni ni emi o ni be ni. Ibi ati jo nfa oro yen lowo lalaja ba gba mi leti a fi gba mo ni a gbugbu awon to wa nso bu ba ki gbe a alaja agbalagba le mo gba leti mo ni e fi le inu lo bi o leyin yun ki wa lo tu sele omo mi return of Gbenga Adeboye oro lasan mu so iroro wo le so sa mo ni koke to boru mo lowo ki le pe sa. Ani mo so pe ki okete ko boru ma laja e lowo. Laaro ojo Monday to lohun. Alaja ti danu nje kale o ti gunyo o ti ro mo la ma la dudu ama la funfun gbogbo e raisin. Ngba ti o fi de die bayi gbogbo e domi e ja lojo oja ka lo re taja.
1: Supreme noodles boom boom supreme noodles boom boom.
2: Sit up supreme noodles.
1: Supreme noodles.

0: Breathe through it.
1: Roro wa o.
2: Ejo e fun mi ni laji go.
1: Arabinrin, e sin ra aburo ororo ni. Ohun ti o mo to wa ninu e. Ni temi o, oro power oil ni mo nra. Papa julo, won sese se apopelebe power oil tutun to tobi ni ilopo mejiju eyi ti won ti se tele lo.
3: Apopelebe ororo 90 ml power oil tutun 300 naira gire ni. Owo re o si fani lapo ya.

0: e ka bo pada ka kiri agba nla yi ka kiri duniya yi o omo gunrin ti mo nso le kan ko ba lowo mo ku ni nkankan mo gbogbo nkan lo patari o ta moto re nkokan o ta le nkokan eni to ni aso repete to ni bata repete ta mu yan ki ka kiri ko wa ni aso repete mo agbogbo aso re wa di ekisa mo lorun gbogbo bata wa di kini o wa jegun ba mo lese
1: jeje ma wa mi lo
0: baba mi iba ani omokunrin ti mo nso yi
1: je gogo mi danu baba mi
0: ko wa ni nkankan mo
1: oyi wo go
0: ah olohun sanu wa
1: mi o alamu nbebe baba mi ile mi o kayo ba mi de baba mi o dede mi o fa
0: lomo ba lucky ya e pe ya ohun lo baye ohun
1: je
0: iya ohun lo dona ohun
1: owo wu mi o je ori lo gba
0: ami olohun edumare.

0: mẹfunu ọmọ ọra ra ni mẹfunu ọlọrun ni fara ni wa a ti ba ti kini o to ba koju si eta to ba ko yin si eta to ba ko ni pe ti wa ra ni pa ti o ba fi lori okere ko lawo ta ba bi fọmọ ni agbọ e ma je ọgbọ o e ma je ọgbọ o
1: ati gbọ e ṣe o ọra foto

0: do lie, Baba. I'm
1: old. Am I being a Eja Balaji le
2: bayi. Balaji lo Balaja.
1: O Balaja. Na ti le ko.
2: O Lodumare.
1: E sa gada godo mo leyin. E me je be so ko je be.
3: Ko gbe atupa ilepo.
1: Iyan o kan mo, iyan o kan e. Eyan ki tona nigbati ipade.
3: O na ni je kon gbe sita senu ona. Ko le kuro nile kan gbe senu.
1: Imole ogboro wa ni ayi ka ni igba na.
3: Okay. Okun ni okun la se kan.
1: Oro ti o ba gba okun
2: ko ai so ni fiti la. O le je ki awon omo ojo nkan ma ni tiju.
1: Be ni
2: atona se ni sin ni
1: fa asha. Alo ba ko asha.
3: Ito e gan of you know ito la omo ojo o le pe ki se ojo ton ba bi won na
1: laju.
2: Bale, won tin ri na lati nu yin.
1: Awon agbenu ri, awon agbenu agbe agbale okun ri ran.
2: Agbenu okunkun ri ran.
1: Agbenu okunkun ri ran, obomi osuru, ah sorry, o ti yato si ra won. Ta lele na. Hello. Me yes.
4: Hello.
1: Hello baba nje opo ni ogbodo fun.
4: Ezi lo nbe.
2: Ah, baba o.
1: Kara o le o.
2: Baba o.
4: Ezi. By now,
1: Nice hearing from you again. Thank you so much. Thank you so much. Ti o ba re eyan, te eyan ba ti sise, ko si nkan to buru nbe te eyan ba ni personal doctor. Ko ti abu ko la ti toju.
3: Ko si nkan to buru nbe, sugbon ohun ti awon ara ilu nso ni wipe se o se se awon eto ilera ti orile ede wa nbi na ko sin to ba buru nbe na ko je pe orile ede wa nbi na le o ti ma gba toju ki lo wa ni oke okun abi ni ilu oke ti o si nbi to agbara ijoba gbe te ba fe se eyen woru oro iru ina ita ni nisin o tumo si wi pe awon mo loju ri wa nbere wi pe ibo le fe eleyi si tele ta ri awon atunse die die ta ri awon yipada o tun da ri lori oro eto
1: ijo ijoba
3: won ni o tumo si wi pe o se se ta ba fe se ni ilu wa
1: se be mo wi pe igba keje are tele o soro kan tori po ti mo bi ti nkan lo nipa igbiyanju wa ni ati my leader wi pe nkan ta won ti gba lero lati over 20 years ago pe ina ma da ni won wa jilo ti awa tun se iro ni
3: ta wa tun se
1: ki lo kan enikan pelu se gbogbo erongba e to ba ti ri be se bi

ti akọrin emi ni Bukola Olomola eni ti gbogbo a mọ si babara to dagbere faye ojo kokan le logbon osu kejo odun 2004 leni odun meji leni ogoji 42 years to ba se pe babara si wa laye loni iba ma wa ni eni odun me 60 kini ba je na 42 ati 22 merin le ni ogoxa 64

mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni ale yi e kale mo tun ti gbede pastor dekunle epafras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun nilu ibadan mo ki yin pe e kale loni ojo monday ojo aje monday eyo kan to kain ninu osu kejo mo wa wo so tun mo wo so si pe kini ka fi monday eyo kan soso ose to ni osu ti tun nu to tun ni pari osu kini ka fi monday eyo kan to kain se that your suggest mommy ki leyin o ko sin ta le fi monday o ni se ju pe ka fi dupe lo wa gbo n to ba mu o fi ope bere ose testimony le pari e olohun o ba ngbo temi ni pe ngba ti o ba fi di monday ti nbo ke kan mo gbe testimony wa si jesus city lo ni kongbe ni waju eni ti mo lo jin fun bi o se ri niyan ohun ti emi olohun so fun mi ni fi ope bere ose pari e si yanu pastor odekunle epafras woli yin lori afefe ti ijo comfort life mission international lo so wi pe aku ipari osu mami se le dide e je ki n lo si orin eyo kan soso fun isin ologo ti oni monday to ni ope ninu ta o ri ninu iwe orin wa lati fi le jeje pe olorun iwo la o ma sin ni gbogbo ojo aye wa iwo saju oni mode ope to run in the last day of the month eje yin engineer iwo

O iwa yo si oluwa eyin le gbogbo e fi ayo si oluwa e wa ti eyin ti orin si waju re ki eyin ki o si mo pe oluwa o ni olorun o ni o da wa ti re ni awa awa ni eniyan re ati agutan papa re e lo si enu ona re ti eyin ti ope ati si agbala re ti eyin ti yin e ma dupe fun ki e si ma fi ibukun fun oruko re nitori ti oluwa po ni ore anu re ko ni pekun ati otito re lati iran diran amen.

gbogbo eyin omo olorun te ndupe gbo nkan meta ti o tele o ti mo mu jade ninu Psalm 111 alakoko ni pe wa ri ise iyanu lose yi to ba le ba wa dupe elekeji wa ri onje lose yi mi o mo ru to nfe to le munu edun mo ti so on to nje tumo si oni ni ojo aje eleketa oni dandu there shall be healing. God is going to send healing power into your life. So mura ni bi to ba wa mi si ni gbaju nkan meteta yen lo lagbare ni to ni aye atorun ma bo sori Facebook, YouTube ati TikTok e wo miss daddy atola lo ni pepe yo ti mo pomo olaundi waun ati nwonu osu ojo ibi woli odekunle epaphras omi mewe wa to nbe lowo yin olalasi die o so eja lo si Facebook odekunle epaphras baba mi o odekunle epaphras oni e ti ba mi pade lori YouTube laaro YouTube odekunle epaphras lori Facebook odekunle epaphras lori TikTok so ma kan kan mewa si oh my god eja de mo laaro kutukutu lola ni ago mefa abo wa foju kan mi live neat and direct odekunle epaphras wuli lori afefe o ri mi kan lo si odekunle epaphras wa lori Facebook wa lori YouTube e follow me Agome Fabo, 6:30. I'm ready for 7:07 special. Eto soma ojo ibi woli odekunle epaphras. Pepe yo pomo lojo Monday ti nbo. But mo yo so le ni. But e mo ja foro le so won ni bi gibare lugi to ki e la koko gbe. E ja lo gbe to ki e. Oni to je ojo to last ninu osu kejo. Mo la a dan kan wu. Ngo ba wa di Wednesday awon eyan ti ma fun mi ni testimony o su ti tun ta nlo yi nkan ba mi kan be ti ma bere si so lati ola sabi otun la lo e ja de mo in ti oluwa ni ka se ni 77 special to ya to yi nkan meta be sele so to le ja dupe olobi je pe loni ti o su pari mommy ati daddy mi ni tan yin ko se nti oni sanwo ope ko se nti oni sanre ope pe oluwa mo dupe temi despite the fact bi lu se leto o si tun sanu emi atawon omo mi olorun feran olope e ba yin orin soke si ka tun fi dupe lowo e

gbogbo le so ndupe so yin olodun so njo nibi to ba wa e mu owo kan dani lowo yin ki so tele mo ti so nkan meta to rin lose to ba se pe woli olodun ni mi to ba se pe mi o da wa si bi won ran mi wa ni to ba se pe ni to to mo ti gbadua fun yin o to di pe mo ngbadua ko to mo bo program yi nkan meta o sele to ba se ko ni gbagbo pelu ipe to ndu yi nkan meta o sele si olose enikan ni kini nkan meta eta mu owo kan dani bi ogo se nje ti olodun oni lo sutan engineer e to ma yin oyin yesi mo nbo